0: Tadish yodo nata dawang lunji kanku lerim sengen yongzo she mixeg thamji ning tashitile ngin shurikti yin. Ichiku dambache da oso deshi dawang lunji kanku goti tashitajila she chik thamji ning tashitnga she oso koka bisu chi toji che ngin shurikin.
1: Leso tujila.
0: Ichik da nata che ngin deshi oso sea learning kor kozu yuk chi ngin da nata seta dik mar kozu yu samula di ni.
1: Leso.
0: Setaji sin ni na ngar da da C learning ya injiga da ina sin na ngo da C learning workshop nyo ji C shin gu subjong ti da da ngar ta wa jin da gu ba September da ri jin is to da ri quality par ga ge le ngang ngo da ti da da ngar subjong ti da do zo ni gu no da da ngar setaji yug ji I jin
1: yes
0: da je to zo ji da da C learning nyo ji injiga to ga C learning ni da mo ji gu da da ngar dang da Chöget kanyina, bögget kanyina, da ngatang mangget kanyina da Eche, chölulu matinbe sangjö yongdi da Chöba sangbu, chöluga matinu yaya da Chöba, labdra kanga, chöba yargi tongyuk jije Chölulu matinbe sangjö yongdi Tsik rangji, donda rangji ijimbur Ich menuk da C learning yongji injik tsikbe ya S-E-E, C ijik learning ya C ijik tsikdube ya C ijik social, emotional and ethical learning yongdi ya Dada yongdaga deynor da beje tongdaga si sheyun ni tsikuzye beje tongdur. Yinaya dada ijik dondaji dada ngay yusungo do chölulu matenbe sangjeyo nyongdi. Da ichi si learning ku dondalaji ijni.
1: Yes.
0: Ijik da uzu si sheyun ni na da chölulu matenbe sangjeyo nyongdi radangji gaya su uzu goybu gyumzen jisino ichi da mar yusu yina. Da uzu gyaurumjiyok dada tugi gongba. Shi, damji shi nombor, ijik damji dangboch, gyaurumji zomlinga da, shidiye ning, ijik gu miri nga chumdumri yuk ning, ijik damji dangbongo da di, damji nipaji chöluk tundilchiya, damji sumbaji jik koryu ning umdin, buyi ning ijik begi tok damji sumbaji yimbor, damji shibajin chik dang kenujik da yimbor, gyagar gu da nalanda, zozo nalanda, ya chue dar, nga dang begi nangdin ya dar ya da, ijik, Gagar Gyungnyang da de seti nyamja gyu chi yangger tao chi ya ger su ya ya chi gagar tao dan da lenda chi gyu chi da in yuk chi mena bu gyu nang den ye pot ga da ut san ya ni wo no l den na bu yin ning da pot git na no l den ya chi tao de gagar pel yuk ning chi gagar tao chi pan do ri to ga gyorum ji si da gong ba ni na man dam ji bling da de shi su ning ji da da u zo si shi ni wo ji dam ji dang bu ning de ja mu nu zhe wo tam di no de yin bo la
1: That director Sapsi, C learning so C in them, Uzuk Tondachi Timar, Duditagatanam, Ejapotatanga Koche Shusungoto, Ud Lector Chinister, Workshop Nina, Sabjong Goto Yuko, Setambajana, Tan Kiso Nombur, Ejigota Mina also, Golden Sawa Yimburning, Mixek Golden Imbur, Ejimako Njiga and the Resource Person Imbur, Kivang Lange, Mapti, Pipjugo, Chedek Lekusimar Devanang say, Market Pipjugo, that Tutan Kiso Nombur, Kalian sebenarnya sudah pelang lengan ringko workshop kak. Jerim baca nang gaya no inam. Pena dah nada aje dah. Uji zego ko jerim baca nang nalang susu bina kecik tur no inam. Tahu so kurin tahu je susu pepto inam. Ijik dah tarik cipki tuk tur ko suya gaya no inam. Ijik jerim baca ti mar nang banyak ur.
0: Nasola. Tada gondu juzu ngoda da tengare chöre legung si ya ichiku dada dambache ngatang dada tupdin shirubling tsokba dada tengirumu che si Kodiya tsokchungda danga tango tso lecheme ronga nochiya Ngal naisi nyumdubiya ya chik utta shiyin gu tsabjongji Ngali dada umdindiga chepsi nyivu nombrla
1: Lis
0: Ijiku dada chepsi gu da plang lenga che Dangbu chip dada jinis chik sumche da ngari Uji zego ngoto di opening ceremony ngoto di nyivu no Da eji zo gundun dada nga tango ngade gu jikep lunjin Pema khandula ning ijik nga tango ngade gu shiri lunjin Education Minister Basang Dorje Sona La Ne Pepji Ngoda Dengare Chepsi Is Niwono Bedang Ne Se Nyen Sung Puyo Niwono Da Jidang Guda Da Utsu Si Learning Niwono Ning Si Shen Ba Ji Shiri Lengu Neng Oyin Me Ura Education Department Yine Da Ngari Utsu Dewa Yakosu Gyumzen Ji Da Da Utsu Si Shen Ji Yinjuk Ji Shiri Lengu Neng Ondam Shin Da Da Da Kundin Gyawe Shunur Gugu Da Da Tugong Gongba Ga Noo Ngoto Ya Ji Dewa Yor Di Nool Tien Ya Chik Ngari Da Da Shiri Lengu Neng Tokwe Da Da Eji tewe kosu gyumzinch, jik mina gyaurumji gongshi diyumbur, ngadang chujok toke seti samtong kosu yumbur, jidang dada uzo si shiyunji, chululu matinbe sangju yidumbur, hinaya dada jik mina de goti yakan chi ning, zo uzo uchi ijikku, lamdenbach rangji, gyaurum shishinur ngodoladi, shiongsugu.

0: yarımcı ata yonza sitave lam tidim bur yarımcı gomba nin gongshi shiyuji madan se dejam no tidim bur ej madan se tidim gosu yim bur ejak waji ej chi ere tu ga ni ya jing da de be pe pe ni pe she yagan da de sabjong shugan ba chi to ran ej ba ji she ni wonum ej menu gujik da da geslag do la da doctor daram drak tor pe bum bur ej uje de go nin jugdom de go ji bi shurim shin da re da be mu su je sabjong je bina muju nakri do be ya ejik dyuzo je de ngari pandodir anasamya ejik dari jibge che da da zo na da tawang dorji khandu college ka kisla she de tamje ning da do monob du butsna ning da de no butsna kuto da ning undin kor ka de kalap ning undin nang be ngi thi ni wono
1: yes
0: ejik dari jidu go che de kisla da da shang sho ga de ti pepya de nga tang ko odolap tra ten jo da da butsna ning shung she pa nang she de kalap ti nang be ngi ni wono ejik menuk jik dari khali che lumna cho ga gishlag dola she de ma da lumna lob du bu zem bur nga da shung sha ba nay bur ejik menuk da da mi su de su ine da mi nang nang ju ning de gishlag dola nga do ine da da lumne yong ga ke da tem de ge zu go number is ta ya pe zu go number ji ji me na ya pe ba je da nga da bek du zu ji be ji de tong de na ji de nga da she kep sang la de re yum sa me chob ji um de la de de no la
1: les kalden sa be na nang zerim ba chi nang ga ga no nam sabjung gotorang ji ti da tare chipke chi do khalep rang sum je yim bo ta sane ko ta kibang utun kalap nang ne utam chi nang no na la
0: ta de ti ngare i jin yu no da da sabjung plang sum chi ko plang re re je na lang sabjung ko muduk te te umdin da da tam she ko so ning i chi ko da de che lobjung ko ko umdin tam she nang go su chi da de ti ngare che go de ni go no i ji chu su pe sha ti ko da da te ri chipke che sabjung plang dam che da kishlag dor la binang ra ni go no Jika sabjong ke pelang ni berjaya datang kata omo kelab sang pun jelah kata datang omo jam juga terling ko lalap jaku kelab sang pun jelah sih de sabjong sukan kian nasi kelab tenang bengi istinyu no jika sabjong ni sun berjaya tuhden serup ling ko dada tinggi rumah jelah sih dada atau de sabjong sukan nasi de atau betang kelab tenang bengi ber sun de pelang re ya des tinyu no
1: leso tapi sun kami nanti kira Tengduk siyan toga ina nangshik toga ina namdani me ore. Yabuta otsu ti danga tang enjiga ina language me. Ta giri chi techa munu gedem me mbur somtur. Ta gaya ingina kalden sabina nang da otsu tsobo chi ti nang sushya tata migyu nyo no ingina da otsu education department nga body care gan mapte no me ore. Ta gata otsu tawa yuyo nombur ma west coming guy nombur. Ijabuta it bachi nang di pepne da bilwa na temina da boike ni utun kino nombur shintare. Tengah tak boleh kisah di Michigan baca siapa kau ni me. Tak boleh kami na yoga mulu biri desa mno namda di nanti neni ye. So waktu yang kata waktu tak kangen sih cedoh ini nanti kiri cik kangen terus me. Tahu le. Boleh kisah makan boleh cik kiri desa mno kau ni. Ija buta waktu language baca nang pelang sumring sabjong waktu tengah aje. So orang di kiri baca sih biji tu sih nona.
0: Tadi waktu syuruk tu izin dada. Mereka sabjong je cikta yak mal tamsiya ya yak oina dada kalap nang zu ngoto menu ya yak mereka dada umo laptop dada ngada classroom dengan dada betang kira nang sila betang tinang nore. Isu ngoto orang ya cikta umo dada student syuruk dengan dada classroom ngoto nasum di number. Isu ngoto ya cik laptop classroom dengan dada laptop butuh sila betang ning. Isu kual dada aje tamsiya tam menu ya cik kiche kira sila butuh nang sila betang ning kor. Sabjong ji dajam no taikeban ning pe kungduk no la di no yin. Ijiku dada beri giri ji da tini dada gijden ni tele ngoto yin bege e kengi mbu, ingishe kengi mbu, kiar nasi nega bije tongde yin mbu. Reshma dada merang ngoto la inane bi inji e kengi mbu, hindi e kengi mbu. Ijabu ngoto giri ji ingish, hindi, jik bege tangma dada ngoto di bije tong yuku ichi chashila di no. Ijiku dada ngi ti iji gerimdi ushuksamdi dada si shen ji dada chala umdindi zomlinga da dadang goi gudindi no. Ijik ngangchese dada si shen ji ngadang go nangpok ti mina samsamdi zinyin iji gyaorimshe gongshidi nombor samya. Jitang gyaorimshe gongbachi da mina dashamna gyatim nombor gyaorimshe gongbashi dangche zomlinga dada Chulul matinpe sangche yon matang uts. Mena chulul maamptik eche jarpitu. Dana lakbaradu chuega deba menekkan yonzoye utnyangza tsuyte ut. Yakbalda uts gomba shedangsi dajamna thamdi nombor. Echabon angzu dada shishin yakbal chulul matinpe yin sangche yon ich dwanda jingay shugosu gyumzirang ichin. Ozo chulul ni jawa manumda. Injiga social, emotional, ethical yon, ethics ni social yakbal pe kyabra dajamna thamdi.

0: 이직 또는 학벌도 또는 주육 지다 등의 티 h 주육 사부노 겨울음 지세다 우트소 기답 내징에다 공도 주수모도 티다 1990가 ethics for new millennium 이직고 다 beyond religion 요 2011 겨울음 지역 소우치 등에다 공도 주수모도 이치 베이스 인물 신달에 다든가 다 겨울 개용 education policy 다든가 당대 겨울 개갑고 대 나당 무신 배당 체시 등당 대로 Each 2020 chesidi jingum, the latest that education policy 2020. Each 2020 policy nengche yada utsu mengche C-learning ye munum shindare ethical ning social yon utsi wazo ning dat utsu sangchu yon jangbun yon ber chepsi nengara nom.
1: Yes.
0: Echa bota the C-learning to matang gyaga geyung gu dat shiyung gu chepsi nengara tsuiduwa mutsuiduwa yin diwa ngoy na tsuidu mod.
1: Yes.
0: Echa bota utsu Gelbus Gamunum.
1: Less.
0: T. Gar Gayum, Lojong Chapshina, Tweetia. It's a T. Chulu Gardni Domunuti.
1: Less.
0: It's a Buddha Domling Yonsi Dejamuno de no Korea, deny them. Dejik Dugada, Giga, Gijuyar Martigada, Uzo Sishin, the Bishop Honor.
1: Less.
0: Giri Kit Gachanuina, Kit Kalibli Langua Digada, Uzishin, Dada Bere, Timuri University, Mama Shirim Labraya, and the Chinglisa. K-12 ni, kindergarten to class 12 ni.
1: Yes.
0: Ije sak peri education development ya wochi, zomling nga da, kiagap ta da, gejung nga da thi, ije ket pe nanda, khali bli khali nga da ka thi, peji thang dume.
1: Yes.
0: Ta gyagara cha nyungu inna ni, gyagara da da nga di, da da Himachal imbar, Rajasthan imbar, Maharashtra imbar, ije ku da da Ladakh nengka imbar, maam thi da da, peji thang dure. Ije akbul da, zowotso da da gyagara da da nga, gondu jisu nga da da, reshima meram nga da inna, peri chokpa. Corona practice ni dinamda.
1: Yes.
0: Corona practice si dad to ya ji dad ma de yo de ga dad utno dad jar ne ma de o ke zu la de ni.
1: Yes. Dad tu jet ma ji ni ta zo plang lengarin ko to ga se ko te nang ya zo zap chong na yu ko la ni na chen ne chu chen tu ma zong to ta kri si learning zo ta te en ang ma na o zo di san no yin ne chu me na su sha yin na ga dong ku che ka phan to go di ni som dur ta nga to zo private school ye yo number shung school ye yo number e chi ta zo boy ke gan ye yo number it menu kra ta me na ba di je boy lo bi mon ne ye me na che chi nga yo ni me re e je po ta me na ra bo no da zur te me na shung le ga ta bia subject chan lo bi gan hindi ne lo bi gan ye yo ni e je po me na bi ba se ti chi ni bor ya po ta u zu shung school ne u tun ka subject wise ya be na period khatang de no me re ran da c learning core na dugin chirang ga da chob zang pya khoso diklam nam da ya khoso yarap chu sang ya khoso kor ran da class ti ga da school kha de ni ni diro ko ni me ka ni da bir body teacher ma chu on ka no me re pa ji mina ngo na la ji bi ya tun body teacher ni u la ya ni ich mina shung shog ga no bor I ja po ta ran de lok tu nang sha ga da yarap chu sang kor ye dugin man na tun ta the ga ji plang ti mo do ti ran na ne jo ne ran na de yarap chu sang kor ning si learning kor ti Classing you don't do any me. Utaduce also subject no to Nagajibir body gangle multi picking board. Eche Najuda, Churuk Legu Tokayak said, come here and do any me somebody.
0: No, that in us in no, the Marita, that Negap Gatang, that Puyin Baji, Toya, Yomushintare, that Munadanga, and not see showing good at the designing, Lopjoning, Subjonche, Puyitan goes, Puyitan goes the same room.
1: Less.
0: What's the Injiga number, Hindiga number that? Tangma dip that Yagara in the Injiga Papsaruni, Hindiga Papsaruni.
1: Yes.
0: Ijabulda, Inji Minji, Buigan Gosubunu, Tanati Chimber.
1: Yes.
0: Ijabulda, Narida, the Duchess, Sapchonche, Chigip Lunjin, Ning, that the Chiri Lunjin, Nega, that the Nishugosu Ranch, that Ozo Duche, Beri, Tikamap, the Kenge Yumber, Ijuk, Madanga, that Madan Ornachel, Mate Yonzoga. That OC Shin Jojik, that the Bidanko Education Department see that the Shiri Legum City, Kuruya Chik, that was Matang Ornachel Nai, that was the Sangjujin Chik, Mirik Suina, Jik Chulu Sina, Chik Gajigra, Inna Sangju, Gosuka, is getting him. Is your world Ornachel Nai, Yongzoga, that was the Shiri Legum Nai, that she was to Yumzin Tichi, that the Matanko Garagayung Education Policy Nai would
1: to the
0: It's Sudo T, Sangju Gosu T, C Learning Jin. Chulul madam be sangje inul tenya jongzo she gozu yak bolda or nachil nenga da ngadang ngadang ya da ut sangje jinga dang da da shirile gung guda da betang lunjin dang pepkyum yak bolji betang mo da sabjong ngusu da da jodang ba ti gap ti kewana lak ti senya ti ya senuk shuje chi ut da or nachil nenga da ngadang ya da si shen zo chi lap tu yongzo ga da da district shan ma ga ut ti gozu de na nam da yim sam mu ti no

kamin prasaran deshnop chujani suning karm kheli chi che phoji bayung kile film sangeet deshnop chujani suning karm kheni leng che lungthing kang itana su na hindi ga sigun ni chu je inje ga sigur deshnop chujani suning karm kheni chilen che ke kap ko tilu chuje ge che lhangi itang ba si whatsapp shibur gyu ya thukde nangu hindi ga samni bu khashi Semi-Toyimber. Tanginanta nukuruk lirim nin chuzi kura durdiga yusen nasa. Noo nup chuzi lirinji luntingan tawang nungin odun namtari lirim chuko zuyumbur. Nukuru u lirima tawang konbak lobun surba. Lama kisang nurbusi deshin naya sungu pami dinlen sakbi namtari korim nemichi semi doyumbur. Nohanup tsuyliye ninkarmi kheli chi je nukuk nitsul ki tinsho shusu ba na sami doyimbur. Nohanup tsuyliye ninkarmi kheli chi len je lungtingan tawang dundik lirim tangpok sami ji kodzu yimbur. Nukur lirima monba degar tsokbak tsomi pemerti shi si nyuru tangpok sami khashi sami doyimbur. Tsuze gro je lirim seda, tsuze gro ninkarmi chi je lirim charoka. Norup tsu grok nin karmi kheli je lungting ga tawang nomje ngodun hindun lirim chi kozu yimbur. Nogro u lirima gyangung ani gonbak ani yishipemisi kristunu demcho lamu chebok choga deish senme chakmar mutiya senme to yimbur. Tsuze nis je na hindi ga segyu nin shiu je inji ga segyu. Norup tsuze nisu nin karmi chi je Elite English School Laptop, Luptuba, Bumba Drujisi, Nyanga Tsichikiru, Semitoyunin, Ijik Shuje, Suzanisun in Karma Chiteje, Iki Filimse, Norup Suzanisun in Karma Kelitije, Abni Dardi, Abni Log, Suzanisun in Karma Keni Lengache, Luntinkang, Itanashu, Na Hindiga, Sigun in Shuje, Injiga Sigur, Norup Suzanisun in Karma Keni, Chilenje, Komi Etarani, Nohanup tsui getje lhengi idang baasi WhatsApp shibrigyu ya tukde nangu hindi kak saminyi bu khashi seme tongyuk din seme trinduk singgir tsuze gedu nin karmi kheli chiche. Nohanup tsui gedu nin karmi kheni lhengache samajir sindhya. Nohanup tsui duuche news at 9. Lhengi na nohanup tsui duu nin karmi chilenche nahanup di lirima kyuji nukur hindi kashu seme tongyuk din. Nohanup tsui duu nin karmi chivoche nohanup di lunti ngang tawang lirimba na chazang duyumbur. Lhanginang sada lirim sedaka na deshnubdi lirim tetenin ich shuje nukuruk lirim nin chuze kura shusan nangambur. Lhanginang utdibga lirim sedaji duz. Lhanginang samba nubdu suze kurok din karmichi onni. Lhanginang dao shuje lirim charuka hindiga shusan nangsa.